again. Urjo jorto man daru urna so atu chobe Gabriele ye tu hasaro mi jangna din se daywi jun yang jeng be di la di hat gelay adene Mamad Nour Zakaria jeng be di e ferwan renda din hen bay gun ka ko taydan je way gorjon bi bil may dogo say so mo say lo ay gati mamad bin na gagin sala na ila ana tosin no karuno ga ya len sulay nono le bilik ma farsha do le bilik ma kunduli do bilik ma waliya do bilik ma honga bilik jaminan moti boytudo adiga do bibiga do ga raw kulu sulay no di hodo nda chef federal boytuna ila ma kasel leti mo ilim ka jax bi faga canton ma hiran tano ko di koni meeting hayne amalo mo daw subay hi jakonday bonbon boytuna ila a jax saro din nana din chobe lay do day di wini kayne ha ga jon ya do beno a bay magani ngarja ye oso am kidida am kan jon dana ila chobe ga hayne se fermo tane ne muta ne kayne ilin pon ka yawla to ga se kidi mo chara din yosi na den na kayne ana paska nda den na kayne ka badoka Aris barman sordi lan ye kapa. Di hijar hene adi gele hola plan jo sen hende ba. To se ana de. Wi jo pelak don man tibal billahi mno daga jo mo ya do be de ba tu. To se no men tu ntara.

didon sede bane wang dore didon sede bane je mama dina me dogana di wir wang dore sola no amani ma jono ni ma sola mo pelda di ma sola mo pelto way ga yanda ado so wonandi bo be wonno partay di ngar magano amo kay mod gelsin dogano sam do bil jumo tado worede bantuna ila dosse no kawre maga sen do bila sen kay laino din kayne sumo kayla wang sirmani na la marshal mamad idris de bi idno suti kiltin ben ye la maga den ga pale tumai wang sir high court sing ye do kayne daga jong furige be furige no pale tumai sir mata din til maga sir chat de la ga ti lay bulam no do kayne jar teber ma baba yang wodi dilni daga fawa doga ga do jar tebere ti jar tebere da digil mono adin ga hayne sir mo tala jar haywe ko ni baba ana ma titi be da e tvoyer maga jong so sidi be o ko war lay ga sir chat mo adin sir poko gor gargi dai o da sen mo taga kan dubem ta na ga tumay mono a jong frige sel ga frige be jong su ade maga jong su lay bla mono andule ndugla jong jongela ana dinga hayne wang sir laga jan jong frige be doga jar tebere kunen gwara ga hayne ading no ga isor na ga ding fenu war ma baba wala baba wara baba sir mo ta no adin fen poka hayne akalena tito ga layla jar tebere ndugo versir tet yed yer do jar Ethiopia ura bankam yurun ura aji ma pel bar ma chora de nena Michel Bruno ana di jumaga urgo shingso de maga a oda aga sir chat mutal wer fer yang lani jar haywe dat pa pa pa ba la digel dat doji ni ring mono ama nen naw ma walti kawa nen few ma jilet doka na wara motano nen king mandar bokti be bon motano ada ak fer ba sen bisir chatla sen na shoga hayne di professeur na wara do makai hasan taiso wursen wo modeng no wona de gilni deng deng deng deng lai ada hayne pakare ga chat motala na wer war bilbe la fer na bilbe la ni ada Michel Bruno ga hayne fer ga jong for di charwa doka chat motano adin fin po wara lai bulam no adin ga fer ma ba ba ba na he na bilige ma na la so dai la wang sirka ni se ma do de bang tu de ngar ma gano fer sentano da ka jong free be god wore na ila de ma ga jong free gin so de ma selga king ma do bok ti duwi motano a ding fin ma ga tu mai motala da ga hayne fin ma ga da ni sirai wa na ka sir jar ma ti din sir bona de ko den manglan ka no pagare ga baywa ministre ma ga kunen ti ware tourism lamno maga kunen tuare juare jun fer na maga baba kunen nemo deng deng no abakar rosi blose la urgo shing deng tu kaine si jong se de ba to kaila fen maga nen nau maga ndar bokti be do bokti bon wer sir fet fet bingit ne na tika sir chat mo tana na ting fin poko go go de gargina ilam tano abakar rosi wa minister lag hayne si jong se de bang si jong se de wang sir lai de magat jong frigi ben mo tano ading fin poko hayne doga ni wala doga joy ni gringa na ding ading fin poko ma ba ba ba ba ba di doji ni ri mo tano ading fin poko ana sir chat adio jar ko ding fin poko de ta do wore na ila maka to blessen mo kala no now ma do nen king mandar bok ti be do bok ti ram tala no sen na doga jaka ya len du mu kaino ataka hayne na mo hay chu ku sin bon dai kala ngar ma gano ku yang no se din fin poka akaina pardon dai sum kala sono wang sirla digile ting be muta to mai muta la yang di ku pet gir sin ni ka tu dinga ne se non duude wir siri chate denga ya len du mo kaino daga he kudisin adai tagala mo tala no nuara ku mutano arawde de mo tino de bang mo de na bang wadi fira de bangel senim taro daga hayne bangel senim ta daga her kur bangel senni adai la wan sirga se jonga sen war la ino amama pel mo denno daga dai wir sir chat mo daga lago sigi ngar ma kana bit kur ta ta ta ta ta ngar ma kana ama burgo fondu lay bla gayna lay bla chi gayna no se din fin poko bayde woro wato gayne sir chat to wa bayti war kuren motata no nen king mandar tibi kiskis ka wadi dor nam tiboke mutano din kayne daga kuren mo hay ningar maga no mo kayna ila
wan sire non dum teno ka ne no wil sir chatta to no ton wain do teware a majak se wa ga so daga haine nda mo de de parda ni gar magana jongre no amo sina ila din war pet ge kuren mo kaino makado bele ben tumne din ton ware pet ge kuren ka to ga yal na ndu sala no minister na ma ko ne titing docteur ma sir chat fet fet bi tulam la no abdel maji abdraman sen ka la no yango de ka kal gena den tula e wa bay me tula din ka ne daga tin war ku mu ka no din fin fuka ka ina de bang do o wer ku de le blano le gila mo de parda a daga ne saram la no sarga jong jong re de gila sen ni muta la ina ila minister ma ga fer jang gomna ko sigi minister an urla gasim sherif mahamat urgo shinten tula tin war e pet ge ku mu ta la do din ka ne daga ku mu ka no jong fode be wana ila ama kuno daga na musidi be ngar maga ku yang bi prok sirna la blati bang na la blano gilma nam ti chume ti tu adai maga ku bay ono se din fin poka chig hara kana ti daga pur go chin ngar ba se mo tatat no do taw tun waren la blam no de minister da ma wan waren le kol ma kuluri mo ta la fet fet fet bi tu no ayande mangrangedo mtala no kone ndingaine tiware ma l'école ma kando maire wo wati université wo mdendeno daga haine sid bara de dile na ila daga jammo sid bara ngar ma gano ma tuwaye wara la ibla wo jong l'école ma kulu yuko kali yuko la ibla mnose dimfin poka ka isir dead bang daga haine singit nino mutata la ino tinga daga maire nmo deng wo yuko ti l'école ma kulu rin hatu ko la blam no se din fin poka ade wo re se jong se di bang dikel ba se nim ta daga jong re no se di be laina ila do se no telem ga isma ka tro me do do se ma do bin ta do se ni ka do ni wi chobe gabriel hay ga jong ya no fere kam jong ne jar tigring dai da

national ta jimi sama kapara du Tchad mais to za ul bil tekin ba jam jam jam mardi yu van van bidan ba to yu ka bun kala ba ma zaman da pakka shi ti sur ga de wiya mar za lu man ba to bo to do ro bitam tam pali ba ay doani ka wi man ya fuga kun ga lal ka ru cha za shi mu ya yitte zaman ga ba jo le tana pra du Tchad pakka bin teknik ka ko de ma di ne chob we chob sala chob dandi chob krio gabiele ku ka bu ka bin teknik president temri dan ko de wiya amma yene tana en pertu so bi ka bi tana pa bi ona ma bi yo de mai mo der gambi be shiro la zana yen gwale mi aji ti yo ko re zera passo like surbanda su di jonas yel patendure to tum jaman minute jone de tel gwa yo ba radio char ba zak tum bi li me ki yano ka jibi ka technicien de madine chobwe ka mo so ko zan le fan kamro aga wo do ka na ji pelo ma son ne mo ron ne de li mo ron ro ne surbanda ne ro ka te zanu shagwa ka shagwa gwa karo faɓo ne mo dobli mo ron ro mo lotu bel bel ero zame sa nan dan ro le pel bo ro be zaji ni mo pour te fimo mo ron ro technicien mo ron ro

bu pili mai burta bu mu ci ci wo amma ma ji refrain at ban nasara mu fa na ga ji da ki dan manye jiper buyo dubli rote jipele rote zabono mu a shagwa gwa ka fa bu nu mu ramru mu ramru mu aru yi mu shoru wa ka ko rke zaje bu me la mu ya de mo de me mo jo mu ya na bi mito za wona pa ma de ma dine la dan wadi ka fa ka ma dine pedwe te ki ne za po do dan ma yo bra jo di vocal la be mar za ma dan pa ka chi a yo pa no cha mito za wul dire te ki ne gwan bi dan mito za wul de ma yeta de ma dine chi sun ne dimanche a ko ka fa ka ma dine ge talen mito za wul bo te ki ne za ge tal dan za gwan ge tal dan de ma ye a di ko ne mo di ka bertrand a ko ka fa ka ma dine do wete se te se le re do wete se ma le ne ver ban fa do mar se mi wo yo mito za wul te kino gonto we dan bien pambe pascal maka fa ka yama din tanane to za wo te kino gontran dan na zama ay weka bo ngai gombo josser bo ka justin ko fa ka yama din tegere meto za wo te kino zama weka fa ka yama din tegere zama ka pare jo chat technician.

ngigi debe ngigi masanong kafi ka ngigi radio na figo dik go beren kas ke la barafi nagat maga tigan vetna ke bo la barafi nagat don sun tara denan tigan lagan mad as ko umde figa hawa la bar maga tigan dan jauna ka borda kamat tiga bum nagat marshal mamad idris debe itno ayen na me maga en go yakuri fitu da ngol da ka fitu tigan ko la fe ding lingol la ve nagada avec la présidence ka en le mayuma la palais de tumaina awa gani fituna degen la wan ke fi busata ku yulde de sam tokhyan falta wo fi na fi yam sama jeuna ka en sanam ga min de kenela sama ga hen na tanglani na mais ga hen na te fi chat tanin ka en busata yulde de sam busata tokhyan falna fi firina da awa gani firina de ga min da la ka en nai min ga en ful tap ta na la lani tabigo dar ke be khe vareli ke be hom tout le gadam toya tala finave na me torone le bozok mu fiyam ne fi tumain gane ka nam nirfan bozan gane taringolo gane fumis la kevay dane tuma fumin he apusada brima cha dokma brima e cha kepta kain ha vedi gan me fa yam samara sokun san wane la gan wanga na gan mai diga na gadi chatan kemin da gan na gadi faidani na tan irfani mi buma na gan non qafi kan gide ngolo firina da gide ngolo me samayuma la mi fokun visa kan si gali le kolo kal fi lanam nanan gani sa he na gadi chadi sa he na gadi kamruno kan si turis ga haya ngelna ma kan na gadi chat kal magan gani si turis kan gulo kisi kan me samayuma la Michel Brunet kan am ga me kulo ga fokan gani si fi am fi yam no faram na me tumain ga burda doyam lenga da fi televizia u bza da bir macha kepta kan galise gal magan minan distam na na heli de ala jurabida ayen gude yulena da sama hatta ngol da ka professeur makay hasan teso ayen nam ga en go sama li le kol garbilena nan ga en go sem de fe nurum za hina ga chat non qafi ka en am dale na ga chat ka en nirfani to akode garlena nana ka en am ma ngol mo lofok ma fe ruena ta to dala ka en fe yam nam ne an ga professeur Michel Brunet ka en am dale to ma ga nirfan ka en ti barda la reine reine folie comme dunyat non qafi da la li manga mala kaina lisi hemon gari ligane na da fi chadi awa kaina tuftongol da fi ministre da mulma da fi hatongol da chadi ya la kadija aduma timer kango na da la na da fi chadi nirfa anina kainti na da tenga uda angolo kain agare marago nilnga din faido ni ma suka en go bo na ke kain ide kala na musika amno qafna kain nam bub na gadi yamna makana kain nam wa kain nisi volume kain me bub na gadi kain me samayuma la haunta jim dol dolbei kain nam kain me mala kain fi karli mala wa kain talina dama kain afiyam tumahem gaili de ala jurabila wa hetan kain gude firina ta kamat na kay burda cholo solo kain law ke yulde de la kain burda tokhyan falta buzada tokhyan falta ke fina fi yami tumain gani kain ligain de nisi awa firit le kain firit ligain gulo ha limat tun ne tara kain kai le masumaina le bu le masumaina zeuna le bu sum sam mai ruya ma heli namna lum ga kaf gani kai minister mo kam na minister ne ve le masumaina sam yuma abaga rosi tegel kain nam go turisu le firina da kain nam da de hamda na de chat kaini agal fi lena bizuma mziam gaini na kainga fuqainti na ram da la wa khaina yulin busan ja gaini kali yulina da khain amda la kala burna zoni lindi burda ngome lena bizuma ma chapse ona bu nage wa hen dan gaini kain tunum ga chau kamada khain kainti firi dale bu kainti loma da kain loma da choli solo kain bursi dia kafuli kain ke pinafi kunana kain lida ngol dala kaini sa ngulani fina kati gara ala kaini sinaisa kain pigun ga jau ga hea kain ala kain saas lihen nungaf pigunan kaini ke lida yala arada kaina kaisen gala vi wadi fira kaina mi bubna kata Marshal Mamad Idris deb itno kain namutu wa maturisa aful ya kami kuroni vina kati chat nung kafi kain nam kamat kain nam pikut ka kain mi namu
gut nam pa isa ke pa ga ya lima ma tingo lingo le fi na ka tan go ke bol pina fi kun ga ni na me bum na ga di da la wa ka ngu pina fi kun ma na ka pum ga ni cham tun go wul di wul di ma cham tun ga ni en berol nam kale go kale ga ngu bu sa de birmi cha kis le ni cha wa do si dia kam ma ke ni fa ni bu sa ma do fa li kam bu sa ma do fa ko bi kam fa nan ka a choina dugo ni ka en kam fi dugo ni ka en ka hebia a ren lo mana da ren tal buru wang la pe guan ga ni nirfani jobi gi sum non qaf ane non qafi ka en ful to la pe guan mi fa ma bu na ke a wa he tan ga ni ka ngudi lo mata choli zo la ga ni ren sum ni samulo sa chu sin la pre ministere vi jurut ga ni ka ala ga ni si ma li lo pnam na hide sum sen si e glo kisinan ga ni en na cha tunga kamada ka arada ya wa di fira ka na me mamul ma ni prime minister na samjuma la liman mahmat ka na kal de lam go ham da la wallo mana de gani en ku sem de prime minister na ham da la la ne non ka fre pa go ku da linga te go di ani en nin go ma le do ka ga en de ko ga en sala de le jo go te bu na ga awa ga en ku de lo mana te na ka en sum sa le lo plo ya minister vi doctora a ren glock is game minister en vi doctor ke to mo en abdel majid abdrahim abdrahman ka en nami pamat na ka ya en nam khalsu apum ga en guna ka apum ga en a ren fara la refunction ke minister ka en nam minister en job ka en mi eso mon non ka vi nam dala gut ka en na ka en ti irida a ka en ga ne pe guna la linga ta ya gudi am gani kan ni fane chagam go gani min elna ku tala nam gur mai de esme mar ngel ka te gani hen bula gali ndom bula gali masum go mai di bu nage wa ka fa de wa khala bar fi na katma diga na kan kalas ke sun de kana ni diska dan mala wa sun da ga ende jot kan de gida da wa de ga ga jaf mol de vi itala unja qatalam da kan dono yabana del de vi gorma na kazizu fu manga ayni si gidebe hifunduk si kebe mi sumaysia bosisina sumay bosisa boyne jufayna sumaysia boni sumdusino qafsa bugudumna sa yagwa sa garwa sa kusere sa jamena sa bonro sa molda tudet non qafi sumsa kaseli han non qafi ku tala ni si hini lopni vizia tuliskir se tens irsia fudon na hena rein kafren min tapt und sie nicht ja refu sie denk ihr dann gut mit der fi chamis del social bo susing wala ya la dona ya bana kana mit ke burde do yam lenga da fi television mit doni ka fu don na hina ta rein to ada kudi choda disi sum chorati sida mugar mon sim war ni sina gut mon sim gut ku sia he gafling kafe me bam gut sia tengs ir sia lin kafin gaini fanam gaine mi gise mai mar kalam de ku tala sani wi barang gaine hay titu da gaine si jafnu qafi en gisi de on lo nam si dala launi ful ful si ngol suwa ku tala si broto titu tinisia qaf gaine si la len laun ki pol ki si ngol suwa bu na ke kan ko na len tabe fare fi kebe sarawe launa launi fi mustafi na e susiate ya la dona ya bana fa musa musa gala ma jufta da min bol na ga ka en la on ra musa sida leda awa hetan ga enti te fi bam da ren da ren la hum ga en ge mit ta fi kormisina basusina ka en busi ma yuma la mita zo job su golo am ga mi to fon wala fi molda ma gauda het ga enti susia chamisi da khayn chada vi nasuruna golo khayn sama gida la one vi fok mo vi jaf ni vi lare wi ide sa emi sam ga murai zo ide sa lo lo plo he fok nam non qafi khayn ise va ga ba mi jaf ta ngol de vi golo na jira su pe de mi sa majeste ala ama tibe su nam ga mo ma ma gona mi jaf te fi sa laun ji sega talam non qafi ka laun ni fuzi tengir tale laun nan mustafi ma fi sa nam ji sega talam sida leda awa ka en hotes marake be fi bam de va ka en hum ga en ge mit ta fi kormisina basusina busia ka mi ta zo job su golo nam ga en to fungo le fi mol da ma gauda eti chamisi da hidi susia ka en cha da fi nasuruna golo ayen sama gida launi fi fok mwale fi jaflari yaw samga muraizu hidi sa lupu heya fok nam non kafi ka enisi
Vum gay bam da fi jaf mol da fi kolono jira sa fu dom magawi su pedemi molma magawna khesa majeste ama chubesu rene me vi bam jaf tu fi sa la unis ke taram non kafi en ful gay la un hot ke la un angani la un fuzi teng irda la un narji musi laqti balam da jufta bu nage awa khayni ke sege sa yordo non kafi kan hidel divi radio chadi nan figi bigi ha chopo gabriel kam tolum goyani

jaanal kan kan ngi tanaw barka mo non nga tanam yedinam yom barka mo nangu sondi mo ci lara barka dan mo ngulugu dum maréchal mohammed idrissa debitono ciuro nan mo ndafa rodo mo ngi cianga pale de tuma yo nalga dan mo nga yan ci mo nanga dan nga namuru go day hagan duri ngi sondu daya yalo wa dugu dum nga dan mo nga lungu dan nga dem no yo nga yambo nga mo ngi cianga tuma yo sondu yal yamun mar sondu yiman hagi hinji kalkal ka wan nga haga ben soy ci pali nga dayan hagan duri ni day ciuro yal ci pali ka daya yan woni ngi dayale ci pali yan hagan duri ni yoro daya fam yo ngi ci de kada yoro day helu ngi dum dan mo nga dum dowlugo umna dowlugo maréchal mohammed idriss debi dina yo ciono daya tuma yo ci dan mo nga lugu dem no ngaso ay ding gamu dan ngay ding day gamu dem no chadien yo ngaso ci dan mo nga nandu krom no yo ketego day dem no mandano nga nan num no dara jogom daya ay ding dan mo nga lungu daya migo wa dunyo jekki yo mo nga ay ding dan mo nga yi cyan nga hadi humanité ay re ay nga daya lugu nga ranga kula krol yo nga lunga ci da yi man dubu tror yam nda ay dem re o kay man na million dollar yo nga day ding ya ci yor yo nga daya wanda kawli nga yor mi nga ngi ci de kata nga day dran mo nga yi ciubu ding ci nga kula krol nga daya yam ko rutu may yo daya yawunde kawli ngana di sedan go yaw cameroon sedan gi cario afadan nga mi ngi ci dengi yal yam yo dungi a hadan mo ngi dum ngara dungi cyan ni cyan nga michel brinut yo yawunde kawli ngana dan mo ngi wan nga sang yol yum ko dutu ma yor dan nga na cyar da chef de mission ga yedu ga yal yamu da ya kuro tuma yo gre hag da ya wunde cyan haram sena kan yi ligar wundu je haga dubu kiyu kete kalkal lenga dayal kay yamna awunde jurap gre awunde cegni ngo professeur lungi cena makay hasan tayso yo day dan munga akula bor migo nga day dran yululu wi ci budin ci de kada agre day wunde loyu habane ngire ngi ci de kada yo ngaso afro ciara handu nga day dran go yalulu kalkal go adiyo yal yan hadarta ilan gre lungi ci nga michel Brinut yo ci tuma yo acionatan manga mannanga day kawlinga chat hagande day dawla junior jekeurnga day dingi kere kada yo day chat manga dan manga acal lugu ben lugu hoy ben yi man debbo ga dan ma akulya yo day dingi dan manga chat nga ci day junior ci gre ngir mi charga day secrétaire d'état à l'enseignement supérieur yo Khadija Adouma atimer yo awande kawlinga yo de chono day wumuni kurutuma ngi yal yamnio du chono day mi ngi kere kada ni mi ngi day wan ngi day dal mo ngi cari mo ndo le ciubu dingi kere kada on du lugre day yal yamna wol ni ngi day yal yamnio dan mo ngi yawna re day dan mo ngi najamno di lugu hada ngam no go najamno lugu dan mo ngi dum go lugu day nande dem no ngayo kurum no ngi tego nga day ya gaag pian par lugu ye ngi ray ngi tego da chano ngere lugu day dumo chomna nga ran nga day ciuro yal yan yo day wali yago hayer diyo yajuga day kurutuma yo yajuga talla lungu i cyananga huna haunta jim tombel mbay yo day atan manga najugu diyo gre nauga day sanga i ciubuni ci de kada ernam na yelan ga dan manga namna wundu kyan haram sina kan higeru ndu jaga ndu ki yu gete kalkal yor day namna wundu jurap yoyu yego hadaya mbaro coba yam ko la gron hima imna mna ngadaya chomna ngar ngaday ciuro yan yomu greson di man hagiu hinni kan kan ngi yalla yam no yoro humu ni ngi yam no yoro day dan mo nga day dan yo dinga namuru dem no nga yogo dinga mo no murugo day ya dan yo ay dinga day dem no nga so ay palu gete dan mo nga gam nga ay dinga day gamu day ya mi go chadian jek day lu ngi chan nga ministre ngi day namuru go man naram halama hada ay dinga kere kada yo nga lu ngi jana bakar do zitegil yo dan go day ciuro coba na ja kuran gre ya jiga ikagum dingi kede kada nga day namur go lunga day dum nga ciuro im garan yale ja yang day ya dan nga yale amu nde day ya lugu nga dum nga mno go dan nga day ya wa nga yale amna agre haga dubu geteyu haga dubu yu hagu wa geteyu rogo day ya ye cepali ga yan cobu nande ada ga ya ka dingi kede kada ngere ichono day dan yo tuma yo day dan ma day ya dan ma wara dan ngam no ga day ya dam no cyan jek nyang lu gu te ga yo rong ga day ga lang ge ka langa ko yo hala gini koro day ya tuma yo kal kal ga dan mu ga ji di tari ga day ya mi go nga so i kay ya gra fo dan na ma namru ga hadang mu no di sey nga gre ministre avaka rozi te gi do dan ma ko na re rend ichono hada ma mu ga day hala hada ya mu ga dan ma arro day ya shab jik yo ngi day ding dan na ci ga ci lu ben so ille han hada ngan mu ro ngala
gatuma yo day dan yo dingue di ben dingue dam no ngasogo wala lungu ga gifan par yo njide de wala yo du yo yo nga day hada nganaga nandiye de jirede par adina yer di sedo nga gifan ja day dan yo lungu day namuru gudam no ngaso yo nga day ding dan wona caga wonde kawli nga nagere foto day alla ma jomana ngana nga churu yana gre go habar ragite ngre namuru gu day ya churu yam haga du ji haga rakyoro mag nga namuru gu tedbay ni wanay yo lunga day namuru ga minister yo day nalga dan mungu magyo yalla ya churu jena wanda arada wanda province nga wali fira ngre day ya lunga kullu dumu dawla marechal mohammed taydrin de mituno yo churu dan murunga namaga nalga dio nanga nakum mi gongi cede jek agrim nar wahalama mag nga dan mungu tedbay ni wanay yo nama nan wonde palle di tuma yo ga dan murunga namay ganna to bay wanay domo ganna to bay wanay gete a imen gre day namay ga naka gar man naka woni kadang nge kede ga a chono wonda haga dubu yo ri ligar yo kantrol kiring a chono day mag nge te dubay wanay yo naji ya tay ga day akul le daga haga benso day ya mag yo nana ga ngan yete dubay wanay bas ga chono day ndu gure wonda mang halam ko la a jugu nge gete day net dubay wanay nge kede kada a chono day mi ge wonge kede ni kulga yogo acona am fodon namru fodos ya saudu acci wang ni nga dan najuga acci wonda action an eru nga dan an wonda dinga anal haga du haga ngan hinji nga dan najuyo ndai haga wanai wanaya million akan ngi ite dabay acono ayda gre acona ndai ndugudo atayangal gre mi gengu dan wanai kelinga akol gre da yol nga iga yo acona ndai ndugudo ndai agay acona duo ndai nagay mungnga acono ichinga yena nagar hariya dagar dai wogum ngamnonga dai halla mukulagarnoga alu galuya gere hego habar gete ngri habar namru go mag ngete de bayni wana yomu mam baro joberania gere awnde arada yo lu awnde promen go di firayo churu lungi changa visa premi ministre lungi chana liman mohammed yo churu dan go nalra mag ngete de bayni wana yo dan mangi dai ya nace yu ga dai ya naje ga dai dan go nakaram nangi kere kada gere lunga akolle nalle dan mo ngana la gayya premier ministre grena chegum yongi cede kada yoro a chono te debi wona yonti muhim nya di ebi ga chono andra gudo lunga kula karlo char mangnga a onda manga kolyo tay nduru ama yede tay yenna te debi wona gre tay ya dan go mani mutano hay yo dingi cede kada ngi dingi kolay ton munogo ijande nga huy gara yo go mo kula karno wa dan balaw choba ya yo mi go nge yu kol ga da yen ci da wonde day ya wonde ministre nge santé yo jor dran go ye cepoli ka dum ngadan ngadan mo ministre Abdelda Majid Abdurrahim yo churu tay dan mo nge na cepolu mi ngi kede kada ga da ya na ta dabay ya wana yi ngi kede kada ga nak mi yo nge tay dan mo ngi yanan mi go dawa nga yelo ko joyo chono wana mo mu arumno bala wana nga da ya ngi kede kada yo nga nuli ga chono tay mu ta dabane wana mo haddo day ay nga halla baaya bala sigal nga day dan ma lo bol tel li nga wana yi tere gum na ja yo acono day nga dar jo acono jio mani mandona wana yi akula klemuno yo dan ngo di muhim ga rawon dan ngo na to baga na ken mi ngi re kala ngi en kira day dan yo yo go mu kula no habar nga awon di ministere nga communication a handu longue day dan nga kula ministere ngi chana gashim sherif mohammed yo dan ngo nata da bay wana yi na cha cha bolum yo ngi kula kala ngi en kira re te maga day na ko muro day ti dibay wana ma dan go dingala de jow a chono dan mu ngi wana ngata may nga day ngu se kal nga dan mon lo kal may ga bala jik kal may charnya wana jik ka kula der ndio a chono wana mu ga ta dibay gro day dan go hayu dingi kede ka da gonu ga chono day nduro lu go a ju ngir ma ngam kula la yo day ya mani mata dibay no wana yi ote habar ngam no tele medene mo so ndu kya na rama sey na gi te kal kal cha to ra ga lu ci ha ga ra ka yo no na wal ngam ko mbolo no mamat kerentan numuna kasata yoni mi niki ga kenno haddo mukoy mulagrono kabin technique.

watiya fotonga mono ngu sandu tanam yedene men hono bal tak tagga dawi diga kamana ndingi leho ba sa kan yite min diya ka karkal muro mu kalako dai ki kamana ndinga son do borong mono ngu tanam yedene mi yogulu ngana tagna ru yotule mu gayus ngana tagna ru lu ngana kanago yo ciri gawa ya ibrahim mamad mbomi ngana kanago lu ngako londe kabin tekni ngana tanam ngana sarga mu tanena borong mono ngu sandu mi chara wala teknisien ge kede ki gitem mu chara lu ngi chana chok be gabriel ay ton ma chara lu ngi chana mahmad nur zakaria dran ki ngi gaje kulal lungu daya ingwacha gyoga daya dawidu kuma nan ngile basaka ni temin jaga kan kan murum koy makalaku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sağuziye dikiye martafoy sayisiye kara da chat destitor gayne dikiye dikine madur kara balatan dana kijike me danan kijike amadi manan da grede asan fitki kana shukur turk ang dimurin duru reji dan tengana Hasan Alifa kabin teknik da tengana Mahmud Kasra kair mikura da tengana Tansale Muhammad Sale adde tayna kete nangata Umar Idris Umar Erara Bulan labranyandak amma chatrana lagu frikina amma washana la shafayna tendamana nijika rahamjino Sawa udunu anjari ya gano shakisi mwani beshiri nga gwenne Sawa guji sharafa ya kalla chu ege nga gwenna lagi so fichi ereke Sawa degige dikirem bekinne fokdondok Salam alaikum

Wala maître Bossi ya woron saymam te da Gambier ya sig ya kadesi berur kol ni klaw kan combo ikumba ya jim nje konde ndubatar ikumuduba ja fe jide David ikum nduba mbay Maurice ikumba ingam je konias ndolaw kaywa docteur lingatolom Clotin nojidar ndubatar dar kam noji ndubatar bay golde salomon palm loube colonel nekiabi tombor general bay kubu nestor jikan kula galion yikinjebe bontar bay sangam nje bogé lauro gabriel key girkoja njiran o girkoja derjo o bayto girkoja dole key o ngede girkoja nek na imbayel ba malang de gndon ndan ndon na tan na won kum ko ngai kade ne nan bir kla yo dim bir kay ngon de kje ke ngo ko de ndo batar mbayam de ne jidit ndo batar mbayam de ne jidit ni ba go to ko ndo de mi na je ko gnji ke mata inga to ji ta bay go moy ko wan rete te be bir kla yo ndo na ni ke jia be kum de jingalaw barda mark rimto azor ik docteur mbayor nom mogel de alfe noji dumio jude njikila eli noji kwa milia njirang nazer jim tolum manase madana njini kiambe ku mundu uike njaka ikula shim lea tobe orfa njini kiambe ku gere date nansimber kulayondo nadan baito asmbayi sefas mbayngina ma na wandang lai na kor ike daji mbay mande ngonol jirambete kombo dembete kombo mbaya jima izay lao rabi kaiwa mbay lantar tubangar ike lao kura naji toga marana jini kembeke bebalum nadindu mbirklayonto njirabe aro ike perbe lauro ubede rudu mbay njigul Jonas njini kembe ke talae nande mbir kala yonto ike kobular kobular njirang njike mbe ke Kigali te gonan ku Rwanda te njirang ojil njike mbe ke Lyon te gonan ku France jima dum mandekor ake njikonde na imbayal manane njini kembe ke yaunde gonan ku Cameroon to ne dum yuwal lewbe iwa irabe gonan ku Niger at nan si mbir kala yonto Nidan cika warna ni bola di indoku jogi di kogi hari ni kem tu kiri tu karci abinat ada gitu alimentasyon panama nuba ada nuba ko hotel ta kade ko jito yu nuba ngandang dangan laibe iko gir ko jia jirai tau ngena ji ingar naun kum kongai kade nanan berio ada imberio ya niko kongoda ke bende madam mua burual Sinya maji Madeleine ni nai ni aji raita ni ada ike mua bural sinya maji Madeleine ni gutu ni tawai kiam labdan ku bote kendo jiri ndo kuri kiri mehe na jie ko kenji kiam tu ingetu juga mua ike rante mbere klayon tu nanti singge de kemarang ke jaman atu juli misi sengle duana kumura kol doboro bedaya saru nadeni ke misi na batian ngaribe iku dubu ngaribe nji kembe ke joli monsieur naji tojina chef de canton ke joli iku monsieur nobarangi ngajul ona nji singe de ke bay to yik ngar ndumal mogina iku nge baji bay nganel o ay to yik ngahen dinjin bay Okay, nge toinar malang di njini kembe ke misi to gir ko jangar beta. Ukumura asosiasyon AAPDEV. Njamen atla o nadin gir ko jiamata ake gir ko jiakele. Njini kembe ke beda o asosiasyon rotin ge. Njamen atke ake ndola asosiasyon ye gir ka ke musanguli ke
si butuk gir ku jara ta di kota ya sen teres gi gen nat ni simber kra en to nan ji gir ka kan de la kan nan bi nyam na tla mala ni ne dan ci ka len gi to ning ti kan do mer kri jin do ku jo gi di jo yin na ji ko gi ka me to bai do ba de ku to kra tlo ku an do ta ba to ndo ba ni kin gi ku to to adi inga ande kapiten na jira ita ngari be jonas karci dembe de ade sota loko no mana kan keme koni geri dembet no ni taba e kadrop ko bo to kono ne ni geri dembet no ere wati no ba engi lo yoni lai ka dik no ba ka tanjim ye guto inda do ji kont gir ko ja ni ke abdurrahman na daba yambia o dakanga wali me abdurrahman as be abdurrahman malane injini kembe kin jamat la onge ke pala ke gir ko jangar mon ake jimadum do jima toy de ngarudo ike jato bay to ake ngani ane ke jara bay ngar mbor malang de naun kum ko ngai kare na nan bir kla yo ngo kon de ja ke kon de niya de ke mariam abdurrahman madelene mariam abdurrahman abdurrahman madelene ba go to kon do same jin do ko de di soso na ji ko kin jike metwa di kembe ke jamat la ambir kla yo ndo na nan community pen ge malang ake central african ganan be pala o chef de canto ke bebo pen mul be ibrahim nandu go ngaru naden ko jike bo ngai ke bebo pen ganan me nyamana la ke sar kumura bebo pen o lokran gete doka len ngi ko toning tin do mer ke jin do ko jogi di jo ina ji ni ta bai do ba de ke to krat lo ko ando ta ba to kem do ge muarom muarom ba wa vel ade igide Station ZP Kutukurat Robia Complex Mamira Kono Uni Ainge Loyoni Lai Kari Nika Girkojia Ulatar Ajigi Lai Nayom Duel Domari Maudutu Jibe Ruangar Ikneasum Bono Claire Bemajingar Bayadum Jacob Ikbel Dongar Kulumbo o gir ka ga ke gabri ngoro ga nan be nyam na la ngan ya de ga ke nga ka ni ku mulum ngai de na un kum ko ngai ka de nan ber klaet ber ko ngon de ga ma ke ngo kon de ga de ga ma bob de ula tar rimas be jean daniel ula tar rimas be jean daniel ni ku to ndo ko de ndo ko ina je ko kin ji ka ma to adi kem lab dan bon samaritain te nga to ji go mo ikra an to ber klaet to nan ji singe de ga malang ke be mor ni nga chimbeli kaba gabringolo mundu doba lenge kuto ningti ndo merkriji ndo kujogi di joye na jie ko kinji kame doba de ke to kurat lo ko ando taba to kem karchi mursal ten dangan la ibe gir ko ja balda ma chi tobo ingar wo baito gir ko ja na jo ngar jie manan na un kum kongai kan nan bir klay ngonde ke dengam ke ngonande bikutu Emmanuel Balda bekutu Emmanuel Balda ni gerni kirin ngai ne manu ade bekutu Emmanuel Balda kuto ndo ko digri ndo ko ena ji ko kin dige meto kem be kin jamana la ringa to jigo moy ko wan rete te be ber klay ndo nan ji sin ge ke ge de ge ke be mi an ga mongo murum turum ge gidari lai bayili gudum gudum alen ge kuto ning te i ke ndo jedi ndo ko jogi de mata ena ji ni bay to ba de ke to kurate doko ando tabato kem doge rita di karchi am tukuit kem doge wude ngar David tendangan la ibe berana kra girko jige adia nujumbe Jerome o yani ke iljima gumsuna nan kra ngai singe de mana ke mara tarige singe nan gerin sial ger mai rasi damte singe nan gerin sige made kladege ada kelani kenge guto ke kafrije te ke iglis batis mit misin ge ni moro tro ak wali at saji de ge waiton ak sing ke kembe ke kumra ge sar bege go mana tam majesi marang na ira ise de ajik maji soli ne kem do indo ai ise de wajin na janu ba o yara kra gi ne kro de ta ke ria di rosik le le ji kro de te ke nara di indo yo ti akon de bendung go kon de ke jangon de ke jia Nike Nelumta Constantine, Nelumta Constantine, Niba Gutok Ndokutina, Jiko Kinjikamato Adikam Bekin Jamat Langa Tujiko Moikara, and Tumbirana Kranto, Aukoro, Singe Kurubayo, Gutu, Malanga, Singe Naskan Tedendici, La Malang,
kembiru kula yon to tal bai ra shi ma ji ma la ni nu ba ta tor tan do si tu ko gum ko gum ma lang si fan jin ge gu tu nu ba lu ma ji kem ko be yan tu kalas ber ke ta tor ta tu am tu de ma ri si ra ju cha do ndu ma ji ni ge kan nu ba si tok si kin ji ma no kum si tu oi pa ke gir ku ja la tu